kāngbā tōngjī mā tūkēn nām, tōngsī jīngi kāngbā tūkēn dē gyū chūk bē, chōnggē chōngmī tāng, chōngsīp chōngmī kāng yīn yīwā jī mī tūp. Chōngzū chōngchōng xī lāng sōchā gyāchā gā yōkār, tūngjī chē bē tūngjē nī, chē wā chūjē āmā tāng lāngkūr sō yūpa tāng, chōng wā ūgāng gīk chū tāng, chā chū bōlū pēnjā sō yū. Chāng chō tāng, nōp gyū gī mī chē tō māng gyū nāng mī pū chū chī bā tāng, rīk tū ngē chō pio nē, mā chā lō lō pūr wā chī xīn sā chā tēr wōng wā tāng, sō chā mā tō lō tō mē kī wē sā chā tē tō lē kā tāng, tsō wā gā gyū ngē rū jē chē bā nī yam chēn chē gu bā tēn nē mā rī ngiāng. Zē ngē tū bē jōng jē lē mō tō kwa yōng sū sē, mō lī chīng dīng tēn nē ngē mē tūp, yīnāng lī chīng līng kī mō ngē tūp. Tuan tēr mōr tāng yō mē bē tsō nā shī kē nē rāng nī kī jōng gyū lā lār yāng sām rō mē tōng rāng tōng tū kyū rū. Tēng shīk pō shuān shīk tāng tū jē tōng tsōng chī gāb, dēng nian jī līng kī shīng pē nām kāng tū tsōng gyū kā jē chē. Mō tū tōng chē chōng jī pō shuān tī gēm ngū nē mē tō gā sī kāng jīk tū nē mō lā jē. Mō chōng sē hāne khuān nē kyū nē tsō mō ngī kī mē tō lāng jī tuyān chū kī chū tōng nē nāng tū lū. Tēnē mō lā mē tō gā sī chū kēng pō shuān sūmbā tī jī. Tēng tāng pū rō mē tō kāng gū yu bā tāng. Mē tō kī tē mē tō tē tōng chū tō rī yu bē. Shok bē mū bē chū nē tū mā tāk bē mē tō tār tāng shī. Chū tī nām sī pū chūm chūm tū nē nē yī wāng chok bē wēn tāng shik tēng. Mē lā nē kī mē tō chak bā tī lāng bā tāng chā. Chūn chām tū kē nē chī nōm tsam chē chī xī nē chok zī tō tū xā. Tēng yī bā rā mē tō kāng chū yu mē. Mē tō tā mē tō chū tī mē bā rā sēr wē chīm chīm chū wē chūn shō chē rū xū. Mē lāk bā chī kē mē tō tsū rū lāng chī tē kā rā chok zī tēng tū xā. Tā rī mē tō kāng chī tū kūr bē mē tsō mū nē kī lāng. Gəb kī gyur rō, mō lā chē bē mē tō gyā sī sūm kā sēng mā rī yīn xīng, xē kā chē tsam yīn bē zhāng dāng chē wē gāng shē. Tē nē, gyāng sī rū nē ngō gyō gyur tē tsōng mē. Nāng gōng yū kī gyō chē tsam kī gī gōng chī rī tē. Pō xuān tē gyāng kē mō chē tsam chē bā nī, yō gyāng mē tū lā, mē gyāng mē chē bē nām gyur xī tū ngō. Xīng pē nām kāng kī gī gōng chā mā nām nī tāng tū yu chēn bō chē sū tū. Tsui xī gyā mū lā chī xiong chā nyom xī, lū xīn tū rin bē nā nyam xī ngwēn. Tēnī cī lē tē bē chī tū zhōng guwa xī kī xiong nī yin sui tū. Kāng lā xī na, gyā tsū yu gui tsāng mā rā chī tū zhōng guwa yu bā tēnī mū lī chīn tīn cui wē gyū rīm nāng xiór tū xīn tō chūng wā xī kshī. Zhū jiāng zhāng gui sū tsum tīng chēn tū nē nī māng xī. Māng chī wā lū chua tsū kū nē lōg bē zhōng gu wē rāng lā gā sū tīn tū xīn bā xī kshī. Lo jo tsukyu tu songwe jeba ka, tse kangpur rung yu tu malokpar, tu ngeme tu kim nangi sandar ngu ju zingyi ka kurwaan yu. Ngu ju zingyi teta ni pyome nam kim gyu tang chongpa kimzi chu tang, yang na jikdeng mi yu tu tsowe tesim tang, top tang jikbu tishi. Pyome teta ki ngu ju zingyi nam sopa tang, jam tang, shiku dokjian tang, gudung gudrima tang, gora tenpe kangpa jesu jishin. Gore nang sengi xing tang, zema xing tang, dongcha mitwa tang, zhi xing jie zu. Teta ca lung chung ji, kyang le kyu ni ji bie dongcha mitwa tang, dongkan cha we zema xing de ma la. Ge shu to we te to gu bie rita jen sen le sogwa ngari xin zing yam tuyo batang. Ring le to we sengi xing tang, zhi xing ni pomyo che xin trawa di. Ronda chi zam dia zi rim xin gem le nyam kyu tu song ne. Kukyu tsukyu me par kyoru. Deyan tengi par kyam ki ngun se tuyabu me sar xing le chizi kang zamda gyu le chizi ga yu be nyeb jik burdu tu. Nyeb shibu chuk ching ki gor xing zheg zi sing mu bu ta chuk ba tini gyu ring ki gopdi gyam ni jen tang zha we zi me gopdi xie su bu. Tegar nyewe cho xing gi ba yang na gar cua cam som se we tu tu tu pio me zui du yu jing xu ki sa chi xiga yin pati. Par chi me ming tuwa ne yewon tana dupe jo kik ne lu guru nye me ngoto ma keng par tegar duwa bashi. Shokpa xik kam yang na sa su xik na kyang ki subka ne rangi la nye ki chu pe lal chi cim chu ma lang bata. Cha kar tang cha na nyam tu xa jing xin ki yega tepu zomyo chetar jing. Yun ring song ji
tebyu kone tamye zubchu la tene lekbar jito lariyang korea chi tangyo tang jilun la tazam ki urin tangche lariyang kyangki subgar xa. La nyebuti ngar xin jamsha tue la chujung denxing cuishi logbe gyukche toa xa. Konzu lup gul la mekba turdu jangxing dawe pichib tang karwe chi chung tang junbu parja tang bege chi chung tang zengzeng pigyu tang meto xenyi tang zema xingi cergui suwa changme komuru shukki me pokbar tana teta modang jiwa kanyang meba chi xin nang. Jetang ki nizui wa gyangzheng du tawar kombe pyome te jenji yudu menang war zhongi xin zeme gupti le nyebe gewa se. Nangung yugi tosane zeme gupti xiktong rangi zeme gupti ki dagur mingyur wa xio ji myulam dap. Zemen gopti ki gyukcha marpu gyuti tegab, mar chimchim du xebe xingpe meto tongxing, meto gang zhirishin meshi tang zhawar, meto ki yendab dene menang. Tene myo tengab tongyong dene mebe namba shikin. Marpu tene mar chin tang nambar zhawe marpu shikin. Marpu di meshi tang zhawe myo simkam ki meshi zhabdu bar. Lungpu gyachan tongpu yuwa xin myo tiosane langbata. Chokzi toki gyasir tazam yang mache bar mandan gyebe meto ti chosu gyo. Munyan chamdu malib kong, tadun tongbu changmar meto marpu xeati sating shibur marpur kyurbata. Gangba zuksa ne namka pardu marpur kyurbe sacha shik meglam tu char. Ter tana dukbe meto ta meto ki kingbe yeka le gamni tu kyurbe yeka ta lunzib nima mebata. Chechiw me la me to sim chu chu la chwe zhang nur bu tang chi ma lip kyang ma tong. Me to ni ngan ne kencha shik tu ziwe ter sui ma yu si mu. Xing pe tong bu ni me to nambar trawe gen ki yun rin ne tu bar kyur. Rang ki mi lang yi chi che tep me pa xing ni tong bu shi pur me to xie pa ta. Me to kyang ba yang chun pur xie pa xik yin pe yi wang chok pe me to ni tōngbō gōngyūr chīgēn chā yu. Mē tō mārbū zidū ki mē simkām rēbdū nyo bē gēb. Mē nyōng wē xīng bē tōngbō shīgī wā na, mē yō sēbū kyōng bē pōmō shīgī mē yī wāng chō. Pōmō tī lāngār jīngbū lī chīng dīng lā lāk dāng zhē wā tōng. Lī chīng dīng ki chā kār pōr ngō mē, ngō tōng nōm xā tū lā mān tāng gē. Yū zām hōng tōr wā tāng zhā, nyā wār chā nē bē gō sām. Yang na ka chu ne zhok go san, nyam tu te zom tu kyur. Me yuwa lup tu yuwa ni lamu mi yu tu pa pa tang zha. Cui shi ti ni len ki chin se me tuwa ki tuwa yin jing. Chung se sirwe kar da na du la chung nyam shik ngay. Len ki chin se gong ngay tong su xia chur zhuwa tang, chuk chen xia mu zhi ting tu lup tu yu. Na tang nyam bie zha yen yun tu yuk xin li chin ting ki jen ne te. Lūpūr tū mū, nīng wī kī zhōng nāng tāng nian xīng jī bē bū chē tō nē qīng līng qīng līng xī pū. Mē tō dēmā jīg mū ngō tōng tō lūng. Gō chūk zām chē bē jīng bē tīng tū nē, mū lāk bē pūn tū mē bār. Rāngar rāng kī lū tō tū xā. Mū sām bār tē tār xā cī. Ngār wē zī tū tā nā tū bā xī tū ngā kū shē nyam. Lī qīng līng kī gō tīng nē mō lā tē bā tāng. Chung se hang sang pe tsui ki te te lu lu ngang me cho song. Pomo te mo la ta zan che te lakpa lu jing, xing pe tong pu shi ke wa ne kun ni la ta xe ne. Me dun tu kyu pe me toa te yang nyam tu dun tu kyu batang. Nye war lim nyi tsam su pen tsui tam kyu che pe sop ta shik ten. Kong pa che ka tsam le me pe kub ter kun ni ke rang ne su ne xing ta na u kyang ngop tong chi min la te zom ke. Gō tēng nē tēgab kē ngō tōng tē zōmdāng rēp tū kēba nē tēmā nī tū sīm tsab jīng nā kēbē nāmba ngō. Mō hā lē tē sām lū nāng tū tētāng zhā wē nāng tsū shīk chēn sū bā tē. Tē yāng lō kā shē kōng dē jīn lī mē khor bāb tsū kī mī chē tū yē wē nē tsū tī shē. Mō chē tū cē nā kēba tā ngō cē nām gyūr chī sāb tū sōng. Tā tūng kē tsō wā rā shok kīng sō mē rōng kō lū tē sīm kī kiong wē zhī wā yū nyā. Mē kōmba nī shir shio tē tēne kā chē kū nyam.
다링잠 송나 니거를 대화 돕기 전에 매 강야 마셰라 그냥 지양 멀어버 매 코베 미글 지를 때 그 짐신 고 구루와당 치루 뛰어크기 팁지 개버당 쥐와 쥐와당 양 개버지에 팀마 양골 깨고체 얌센타 항상 내 라리양 그 최신의 대급 지습당 증나 용수 매발 그루 대첩도 된바니 장단 혈신 훈토르와티시 매 라파짜네 팅아따르 장가르 지기 육세신 그루어 망외 모동 치삼 치그냐 이난 ngöme tüsü lo mitu para semkamta kuryu tsangma gyursin. Te zom chenzam cheji kola suyip tarsuyde gyusinbe gyubu chuche shikze. Xingpe waki niusin te tegrin tukyan pomoti jinyam chuedu tebur gyuwata yidu unwe meyua rinbu te chilip chikdan jawara lablutu yo. Nangung yugi kemu gyuzamda kuen otonlo dazam ki 미낭 치매기 모카주니 조신 조신 콘텝 지교 송어다 창고 뒹기 미도 더블 롱퓨 더블도 요다 림신 나송기 퇴수도 교루 깜부르 송외 창고 정마 통림신도 로이동 교바 체미기 좌진의 그 종표 신바 왕라 강교 로 피피 창와띠 공로 핌나 랑가르 진주 민주 치바르 개규르 메괴라 Parchuaki Simkham kyang Dotup nyambata. Yangchua Xenxingne Kong Lua Pipkyur Xebati. Jangma Sunbushik Marbir Kyurbe Tuyantile Chungwe Simchengwa Tiktab Mebe Yin. Lua Xila Sunbe Changkwa Jangma Ti Zongpyo Xunbo Wangla Tang Longsum Xibhyo. Zheshiki Xebatana Takur Jili Gyacha Nang Cuitu Rintun Gangbe Nyale Gewe Gengwe Jigput Yin. 신두근배 노부티 클라도 초라도 송외 기우 순저시기인중 방심 메기와 클라시 가외 지람각배 뒤유진부티 대신신 창탄표배 지두룽탕탕 양암탕진토하기 강소 림신 휴내 리겔류배 뒤수립 공생도 송외 레치 레수남 직주 니튜강 레공수 로알리배 정총남 동지사르바자 통규휴 근거 직진 근예 두슈부 대비 총대 중국들 림신 순수 시켜 얌센기 그바시라 정편 쉬바 왕라니 타둔 로피피 민두 중세 응접랑긴 참참 취기 종유당 종세 흉기 사바 강변난 사바르 최와친 이나 자기 랑고르 라틴도 빠르로네 랑고르 시그루티 리케발 듀블레 칼로와탄 랑고르난 듀케 민남 karsung chami du song, tege rinko le, yang sarwe kar tadung kangsua tupe, mashi sunbur ne topsu me jibe sengkyur tu. Sengkyur di tu je, kyo ngodong yong su loa jing, zongpyun shunbo huang la langkor ting nang me tam. Gunchu kikin, lo ma pip kyang jik nyam. Kwa du me lam tang jie, lop char lo. Zheshi ki kyo la ne song di, dare nang jib tang. 그 현용외 달러 좀 주디 결항기 달러 톰자대로 애인 시치 코니 용수 고톰네 톰자시바 강인남 시치 제시기 콩중아 자리 메도 충중시에베 자식지 자신다리 기사를 나와요 쓰리 루이통기 깨난날 기타 들뜨급 솔라시부 살라대과다 가당 난네 부어갈부터 공부 차출 보완이 레스워식 당자 그 고월 슈잠기 루프르도 응응섭당제 메도와 개무시에베 짜디 제담 테니 투자를 제담 시치 제시 나리 다슈니 루초겐 창매 테니 투자인바 신기규 야당 루기경 짜디 성마리 교랑기 짜디 달라 딜켄 유탐 마리마리 내 교다 시에메빌리 루이뚱 나리 다시기 마르탐 공바마총 대다리 쉬어신배 급수 따디 중매 육신 종부를 남이 두바라 구독지 살기 수퍼시 짱내 양결 출금 레부용 들시당제 쇠시길래 가당 나네 부엌할부 퇴신 루프르투 우기 교체 통말 최고 중세 귀양 유잠 송지 대내 미귀 월출
로이동 테마타도 응앙자 체미 기신

No, se nam son nam jeru sone dan nam be siri nam chu si be song sing yin be gyo go chue tring ki nya mo ni li sing gi nang thun chang phi sim be yin komu yin na ga jin long ching ki sing yin chu bu chue yin na ga mo gu ju ring ga jin li sen sen bu tan tan na jin li sen ding yin na ba to jian na shi yu ma se li sen ki ju du la yang song sin di ga jin long ching ki sing yin chu bu tan tan na jin qiu yin ki di bu yu jin li sen de si xin yu be cha zhong ling gian le pei jian na bu chu tu sim zhou bu yong be min dun shi yu ma se nga no tu yin na da ju tie jin zhou bu yong be min dun tan tan na jin tu qi ring le yin na nga nan chu ga jin long ching 可以先跟宠物去演技，准备点加了一三能够成功与那些无言，应该有点加过哦。

singa nam cho ti ding ki ri ze gya zu chu di xi bie li zen di xun zam da ga xie yin ding di li zen ki xi xi qian gu nan ken pu san zhen du la ta zong zhe ta zhi su xiu ken bian zhuo yin na bu ci an zi li zen xian xi nan wa ning ta wo ne ta jian na xiu yin ning ge xi dian jia bo

0: Lese kya la tanda nga na su nga zu pecho lungting nyenchen li kong ki pego lungting ki tanda ngo zara chiyo be kya tra xie be tanda chio ten zo lu xian di ta le sen kwa zo nang bari ba la.
1: Na re yin la.
0: Ta tanda tu zu da tu za ba ya chio ten zo lu xian di ta dun jian nga na ni ta rin ki le sen di ya chi chio lung kyo na na.
1: Lese kya
0: la. Ba kya la. A kya la ka ta rin zo yu jie chi ri ka nang dun di nga na zu nam xia kwe gyun tu. Langguo na li ya, nye bao du jik tiri qi gui bie, yo jie ka, meng xin chan di shui bie na, nga zhi zhuwa na ga nga.
1: La ri ki la.
0: De lai gie bu chu na, ani yu ba gie gu ju, din zhi zhu duwa la.
1: La ri.
0: Che zan lam lin gie ki, nyan ta ringi li zin ki qi ri di gui jie zhuwa ki la.
1: No.
0: Yang pa te jie, ki lang gita ji, langguo na lo ki, tan da kuo longo du shui bie, yo jie meng xin di ge, chan du ge, si gyo shi gyo na ne ya gore sin bu duwa.
1: Lari,
0: zhe ba le.

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemu chin cha ki dawe khul kim tho gang ki khin su re mo xin ja we tu ti chu ki ni chi le le de ki ku yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen yi.

sastan denbe sembobon lhenge chemdili thana nam lhenge ne sengu chobe le zendini phenjong longchin nyenchi likho phege longchin ki dawi ki khurkan sibe le zendiri ngale zen zo kyo shuke ge jun yi ngansu le zendi res dawane nime phar ki nindar chemu chu chu than gam sib chu tho dong yu be lhenge ne ngansu le zen sing kyo ya ge shu yi thong ku me nam lhenge le ya sim ge wen na sibe be dip ti nan ki liu ni ba Sangyan kanyi ma dupar, gachin yang yang chorwa gu shibe zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu dir. Simbobon lingge gyan nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang kumu genga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyu tupgyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gupgar, manzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jong, Tsoa Soki, Nushu Kung Rung Ki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shu Bina. Xiene Sung Matube Lopam Tang, Mi Xieleya Sung Matube Chin Sim. Xien Ki Rengiliya Samshi Matube Gyonan So, Simkar Gyache Manawar, Gungye Lulush Gyonan A. Singye Namso, Tugune Kiraliya Chawa Sangye Khan Chebine Cha. Tang ne xin ki ne bop sang ye kan zhe zhe tu yu bi ne le ke chi shui di ne chang me sim na lo li ne ge zhen cuo tu be ding zhe li ki ka res na da ki rang ne bop sang ye yi ne ri tang ne xin ki cha wa sang ye de dong de gu ju di ke chen bu shi si che zong bo bo ku rang ge su xia le ke par che ba tang ne xin ki dong ye ki ne su ke wa tang ne xin ki yi ma sim be zhong zhe ma to ba suo ge ge li ne nga to ne ge zhen chi si che tuan ka gu ji Kisi Mishi di Tse Ngijin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Manzui Pechin, Tang Aya, Lian Nginpa Dinti Chekwaya Gyumzen Kari Yina Samje, Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinti Yung Sibji Ri. Chua Shinda Ni Samantanchi Shubi Yina Yang, O Lungda Kwan Lepipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gertin Chi Sche Shubu Ri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu, Dinti Gichin Zor Tang Yang, Dinti Gingla To Ni Gertin Chi Sche Shungi Di Gwambu Ruba La. Tan lamzhu gyu jie qiang wang san bu shi chong bi yin ne ren yi lia di tuo gui ni tang tang ne xin ki wei xin chang ba jing yin ba ma se ta na tie yan lu yi ma xin ba tong dong ma dan ya da ti wei ha de sna mang wa gu ya mi xin ni di ge bi li bi yin du din zhe ge ha de sna ren xi ji yo ba la mu zhe jie bi yin ne zong bo bo huan ge ge de ya chen gu ken zhe na yo de shu bi yin ne de tu yu ne ha de sna qiang wang san ye ka de che bi yin ne le ge zhen qi din zhe ge ting zuo ge sam lu ji yong gu ya da na tu den tu den zhe ge ya sam lu na lo ling ye tu shi chuo mi yin na tan ki ran ki mi zi yan ge de sna lem bu ti li ya pian duo yo de zhe sun xia da tan de ge li yin ne le lam zhu ka zu ge qi wa yu bi yin ne le mi mi zi na lo li ya da da bu den bu me ba din zhe xin dui sun ba ta de yu gun yu gun tan de me ba cha ya la suo din zhe neng zu yo ba din zhe sun zan zong ba bu da di yin ne le bi ken zhe ji li ya xia yu de xu bi na lang gu ka yi chi du ni ma zha si zhe sun xia la Tugune ngan zui da su su rengi li ya chawa sangbu shi tebi ne le ya nima jik diya kares na gyundo yong ya kira nebab sangbu ra jil lebi yu ne le ya di kares na daba dinde jil diya ki ngeba di me zan di yi ne le da mida kwa shi yin du yu zan ba yi na ngan zui da tu zui tun du yi jina lo li kena li ya lam chuchung ba di guwa kwa jay ma shu bar zim na lo li ya kares na da ngar gye tang king ji so shi le je tu don di na lo li ya da yin jay shu ya dinde ki kares na nang zui yungur ba la Dinja sun zan zu bapyo nyebar tu da ke du du yin ne le kirangge ngar ge tang king zhe dinja ma nabar king yong gi nam gyur tang rengi gi cha ju la cun zin nimbu che gu ma se chen zor ki sanba di yin ne le pa torma nyebu zi res chi chen gui nan sha ta yang gup gar kares na nyo zi tang par chi kwe cha dinja gi gin yin gi dinja gi ru zing be gup li yin na chen zor ki sanba di gum gyu gu gup sanbu zi res chi sun sha ta zumba pa khurang yin ne leung ne kares na thuk simdi hachang ki gyachin bu yin ba dinze jik tsuyun thubu duwa la shin tugyu ngan zuo cha xa bi yin ne le da rin yi li ya nyo zi tang par che kwe cha dinze yong be gub li yin ne le chin zor ki sanpa di guam tu ya di hachang ki kagur ba la khurang ge yin ne le gub du du ki kuryu di yang awa tang za cha bi ne zu dinze ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya jiong da tu bi ya dinze ki gu gub sang bu ji re si che sun xa Dinze sun zan gup du du yin ne le kiran li ya da kisi nyo zi tang kwe cha gin ngen par che sun de che du zan ba yin na sim du tang kang ra ma nang war
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི kirangge tyuda namba kun thu gaten chi shua di ta ga resna din je gi nam chu jung gur ba di ne le ma ji na ya ji ta sem na ten bo ni ya ji di ma che kirangge nye ne sem na li ya chi ji ya wo chi nan je gaten chi che sun thu ba din je chong bi na kirang li ya ta me zin la bu ga li ya khwe cha da pha chen yun du gi ta shi ya wo chi le gyu zhu re si che zo mo bo ge wo zhe nan sha la kirangge yin ne le gaten chi shua di ta thu nam yang Simuil Jangbeena, Dii Nele Mizi Menga Dabji Chagriz Che Zombabo Khurangge Sunshal. Manzo Yi Nele Chungdu Neda Lopti Jinbe Gubli Yi Nele Dinjegi Chidu Nangge Yomari Lani Pame Yi Nele Da Rengi Pujuli Yaya Karisna Rengi Le Parche Dhanje Chidu Gerin Che Shugriz Che Dinjegi Lopsoy Na Yomari Yi Nele Da Dinjegi Dushi Jik Chombi Yina Kirangki Toyongwen Soya Nali Yada Karisna Nyamnyo yao chi cha zhuya, dinze ki kares na zomba pyo chengui naan xa la. Be cha cha chi shu bi na, xie zhe yun deng ki yong su chu bei kia bi yin ne ri, da na xin ki kia du pak bei chun tang deng bei, yang ki wo kwa naan zung ne cha xa bi yin ne li. Mi zi lang ka chui li, yang ne lu dinze ki yu ba di yin ne li, nyong to ma dup zan, yang reng yi ki mi zi di cho la zhun yin ki, dinze yu yori zi che, sun xa la. Zomba go ke yin ne li, tui gyu ne da kares na, dinze ki tuk sam ji, ki je, Rengi la chawa sangbo kar chibi nere, da na shinki nebab sangye kante jil hong diye yubi nere. Tui da na pukun tu gachin chi samje kirangaya kares na rengi ki lotop di manyamba mutu mizin langka liya dungyun nangyu chengui shu sha la.

Sengke Namso, Tanda Namba Lengke Ne, Sen Shinpe Lezen Di, Pyeongchang Longcheng Nyingcheng Lekhong, Pyeogye Longcheng Ki, Tsemyo Lezen, Dawe Ki, Gurkhan Shik Dinyi. Kongliya Kuimu, Bedip Simga Wainan Le, Liu Niba, Sangye Kang Yin Ma Doi Bar, Gertin Yang Yang Chowa Gui, Shibe Zunyi Di Seti Shubinyi. Shamla Kuimu, Zunyi Di, Gwane Jukpar, Nyingcheng Shukyu Yinbe, Namba Lengke, To Lulu Ngang Sena Yubishu. Sangyen kangyi ma doi bar, gertin yang yang chorwa gu. Nebab kangja shi le to kyang. Khe che shu ni, changmar chin su sim ki dong de gu ti ri. Khe war che batang, dong nye ki ne su kyarwa. Yi sim be chum che mo to ba so ki gup su. Gertin che shi nga to ne tuyong ka gu ri. Khe di mi shi ti ni, che nye jin shi do jong dar to me na. An su yu pe chir, Mala le ngenpa dinja chonggoy tuyen kangyi namsi kangra tang kunzin kwa na chisi. Cho xin xin le gyang, longto kongdo pi xin chawa lamzhu yonggup, gertin chi xin jue gui mu. Diyan gyun tu zhuma tuba xin yin. Lamzhu yong ne chawa sangbu chongwa ni, rengi le topdo rongwa tang, wei xin chanpa xin yin pa ma se. Ta na, diya gyang lu yi ma xin bar. Tendo mi da wa tang, ti wei ma wa gui xi, dui bei nam lang xing. Cho xi ki sa ru ba ni, mi reng xi ri. Ti dar ngen gu la qing ne, cha wa san ngen ki, gu wa la ma dui bar. Ge zhin sim su qiang gu, ha jiang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui ki qian na yang, da gu dian ba mei bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir wei bei dar, tian ni. Nghe bar mi dao ba xin yin bie, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng ni nga ge tang king zhi ki ching su hwa long wa che di. Nghe bar tu king gong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zi nian bu chi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Lue zi tang kwe cha so, gen yin ki ru zing du. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu xin ri. Chi chi ri xi na, yang a we kur yu tang. Za zha qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la suo la zhong dar tu bei yi. Tie di, sim du tang kang ren ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi xi shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham xi su ne, yong zuo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nan ba gun tu, ge chen qi shu gu. Nye ba tu zhu xi ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo ru jia pa qi gui. Ti ma se, sim su cha zhi ya bu qi ne. Tu dang nan pa gun tu ge zhin qi si shu tu pa qi gui. Tu yun ring bu lo zhong la zhi zhi tang gom zhu nyam lin nan kin si yi na. Pie jir, reng xing an yu ce la ge zhin cho wei gom xi si gun cham su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu tin zhe nyam lin la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin shi ki reng ni la chen zor ki sim chung shi ki tab la bong gu. Di ni, mi zi me nga jin yi mu. Ngan zor chi tu lop duen nang ke me. Lop che lop ma zor chi mi tup jin. Pa me gyang pe zir rang ki bu zhu la duen mi tup. Kang la shi na, ti de bu du shi di xin, tuen ngu ki cho we nang. Nyam su nyong tup gen ni, ni mu ga ma dar gun be yi. Ding se be xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa be juan tang dian yang. Mi ci ni lu de di di, nian su nyong mi tu be. Ren yi ki mi ci chuo la du zhu kian yu. Ti da ra cha xia la chung zhe tuo jin, nian cha ge rong. Ge tuan kun na zui jin, yu su ki juan yan dian be. Ri xi, mi ci tuan mi du song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu ba xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin ru bu du tim ne, nyong du tup gen yang, nyong nyong ri.

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor khan si be li zin ti ju ti sam li ya li so ten de li zin ki ship si chen gu nan ke bu san jam de la thang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

chen san shi yue bei ge qi xian bo ling ge xiong di li long chen ke chi lam di ge tan de ling ge ne san wu chu bu li san di ni ben chu pen zhong long chen yin chen li gong ge piao ge long chen tou gu zhi xu yue niang pu yin tie dong li san ye ji ren ke niang pu yin li san di dian zhen nan bu cuo zu yong xu yue yin bei ling ge nan an chu li san san bu tan tan de xin li san ke tie zhi ang zhan tan chen chen ji di ku yin ke di bu zhe ge ji li san nan xu guan pi yo ge xu yu ma se gu mei yin tan san xin bei su xie di ge qi long chen ke san gen chou bu tan tan de xin cha zhuang ling ge le piao jian nan bu cuo xu bei cham zhi 九音。